gala zauro karantu are pela doni fule ya tamtama ita gatere kashe to mangana awaro ni fule yaro nandro kude ta gar kenama ar kurno za gonora tamandia beji karantu kama gogo ndaraso ne sa tulureta kalkal lokta kalkalin naptundo sa sama faraskamdo kutungule da nandro kudum ita gaturo

0: kelazoro kurentu foroskam kutungule foto adata ile suro foroskam do kutungule alan diol wa manai da furumye nandiro rakta ye nande nandu da wasan bonu kutwaro nando soda wuzna da ngurondo soda wuzna da kurade ma jemi do soda wuzna da nande suro foroskam shwa de ben turo ngawdoni am india ke dio umma kutwa shima da ben tinan ande krenye falla mawduro gonya da jani samanzan de turo kurentu arshima fernoram doni shi foroskam shima de nganza zinaw sokutoni daji fal mawduro gotoro woldon turma daji an samaso kala mawdu shima de le turo wone marinyi ay kan marugotino wonon ay wonde rome wadi shi foroskam do gotina ko tungule ar faton dara tonne watu wora soton trina kara na doni daji mawdu fal gotoro wonon ma daji an samason mawdu shima de le turo kurentu suro foroskam doni kutungule alan la naso kurade makari suso awala wata to wata nadoni andia bonmia nye kutuladoni jemi mi woron bejima sura paraskam shima wadam bayen turo kurentu diol waya manai doni paraskam shima wada bonu kutuwa gultina wada bayen gui marasan dima sabar usku fal diaw lar fal usku fal diaw arasku sabar awbin sabar lar sabar fal u diaw indi sabar lar arasku diaw 081-49-18-14-60 Aubi 090-15-42-09-6 Wara boni mea tarero soro paraskam shima wale reptemi Kurentu umakala kuris doani paraskam da ita gati nabkatama alhaji gaji medu Ngo kamla, assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Ade inda watu kileo
1: Alhamdulillah. Ngala Omar Habib Muro Gambore wa tsala ko da tarbiya.
0: Ngala o shekin shiro fas kam kutun kule ro Omar Habib.
1: Ngala. Ah na ta o kutun dir. Kutir ah na daro ne kuma ta o ketarar isu ah da wuna do halin yar on to no wanduna. Ah yo ah awangawai ah ngai ah awande cheke ngai ngay solan ci da jinga ba tare challenge niya na muradin fallan da yaran da mun da kan gawe gwamnati ta tsira yo da mu ji na wannan ma ma sai andan na ta sunu har furum ta tsoro kuma har ka gawe ko har kam su ala bara su ta samu ka sunu gamba ran ga bulum ku ya da sai muradin zuwa da jin awana duriya monte yayi na ke ke shi mallan ki ya wani muradin da tsare su ala bara sa da da mare ma shi ne dire na la ne ra yar hu yar ya su ga ne so ba na su dire da da mar gwamnati na ta shi mare furum suru amma ro amma tin shi mare au ma ke shi mare kwalzo so ro murade a wata ma lan de har shi ma ku ci ala da ma ku ala da ma kare ta zan jira lo ro ma sauri
0: amin rabbi amin rabbi gala ni ras ka nyana umar habib goro gambore nyaa ku tuma sura fas kam shwa ne haturo go kuro kam gade assalamu alaikum
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هذه إنها تكلم.
2: اليوم أصلي محمد كلهم عمرهم رجعناري مالذي.
0: قلا محمد كلهم عمرهم رجعناري وش كن شعرك بس كم كتون قلي.
2: الحمد لله كلهم كتون قلي.
0: جاي.
2: كتو يشمع عادي. إنجاولان وين تصل بيجي قلنا جنازنا. الناس ولا دنو موسكا سرير سو الناس كذا سرير سو زوك سو الناس كذا لا لشمار فرازي.
0: جاي.
2: دايسي. For Indian Morganari, Kamudu, Kamatan, Sushanga, Bulan, Watari, Gaurum Dono, Kama Civil Diversity, our machine is Maramia, Gosuprat, Kalani, Minai, Kamudu, Kurukima, Tara Kama, Top Katos or Kamudu, Miachitani. Away Kutuguru, Udi Dono, Ngaina Gundasana, Moranta Kraso, Islamiana Kraso, Sermon and Grimi, India, Kimmy, Hatakishan, and put it. Can I come your baby? You are one sort of bladina, sort of bringing Corcordono. That may sound very what Allah law, our conversation prisoner within the hour on the Zoro Ajapa. Can you be subcutter to him? Tada Rufa is on Natana Kaman, the Surina, Oshima Mangaji. Kada, the Monte Sola, the Solu, Sosai is a Latin of Tada. Hatta Sanji Bunea, Kalele Kamapati, Adir Nana Sopana, Nakadro Kutia. Join task with Shimarichina Dina, our Residia Concordo Morganari, Wafan Landa, Benamamuruma, Residia Kilta, awo shima Allah katab la goti yero wando ma dingin ya kada awaza bai sonar isana nan ballatai ku san ni ma kurkuri ma bune yo Allah karo marta kutiyanda gamnati katab gozu da nuzuri awala bi malmi galajin awala nan muko dum mai ginya muko da hazu ta nasu awo shima da kawtu baro sulimba
0: gai
2: dan karo da katab da ta nasu da goto awo shima da zoro papajin na karra
0: ngala
2: ana sumo karu yan an da kan sanarwa
0: amin ngala Muhammad Kulloma ngoro do madgare lokto ma gonon paskam ala nyaa kutto ma bentro ngokur kam gade
3: salam alaikum
0: wa alaikum salam dawa tikliya
3: Ilyas Lai Uma Mala Muhammad Tandari Koston ni manayin
0: Mala Muhammad don goro Tandari Koston ne
3: ande kutun je awa zana har kuma na mushe so isa nguro nguro ro samzana ande samza kakkal inna ka ande risa wanda kala iyalan nare awana rin suka leze kamar ro gana zana o so na rin sa mushe so ndi kurun amdo ne kamaro na mushe so ndi na ma ni kamo ba ni ro kanjo ma sadin ba da sabke bula bula ma ro mana yana a ari fundo sorin ari bula magare ya dana amri isana mariye ni kamu ba nyiro sadin ba arma ande kuma duriyan goye so kuma kamu ba mari duk an kan da sangana anyen di mare ki janguro yo leno bula ma na ayo ande nafma kuma ro ande ba kasu maro luyana
0: gai
3: annan karo kuma karo yan ba bula ma ande hanzura ma shiro gulza martine duriya do ne kamu anza ba ma fa wal ma ya syndrome aza fare
0: gala
3: ani ta man sari man kamu andiya duriya andiya ande yuye ka ande rigina yana amman kuma am gurza ma dai sun le zain ma har sanji satai
0: dire
3: ma kutun dio
0: gala nya nya karantin malam Muhammad loktolan foras kam kutun gulela nya bayan ma karantin otman dia mpg gokur kam la fel assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndawa tikelia
4: dawa tsibirin da balari
0: ga gumi dai
4: sai ma same na ngura da folo folo waye inde su da ganyen cikin ba
0: gela zo mara amsa bu shekin shora fas kam kutun gullero
4: assalamu kutun gullego wani
0: ngai
4: kutun yare ka ke malama wange ko na wuri kuma ngo a ga ga ga na su da Allah tsauro kula ta yi banna sadin ma hade awo zauro karo ko ta kan da sun tawon ya kusa tiyo zo rikidan zo zuru lokto kullan kan da yaso tat awo malma albaro de zauro awala awo karo ko ta andi zo bala ne mena ya sai nan karo karo de zauro ko
0: sai bari ara
4: gwamnati inda katab la inda karin gwal saman hawarin ba ba la yau ga kuma ido fantin har am to ma am bala de mana zana kam jima ya kuma ma kini zan za zana kula za kala katta amma to kula ta yi zawo firin ko diyar siyasa na sa sai in ko na fato radio a neman mana sai ai nan karo gwamnati da kata bla kala ta yi ko jin ba da tsuriya min da makan yaro da da maturo shi da maturo ne da na sa wanda bari ada ade yi wa jin na wolo ma am yala borno yar amma zawuru lar da gadero da sai
0: dalin
4: da wannan kima da fandin bara walja nan nan ya kana inje jin bana ka do amma zawurin handal gana ka gwamnati da kizu da za ka tabla gozo sayaro turula mazun yaro wallo na wallahi bari mina da kam ganan zai duwe lar da ala kullan lar da gadero da zai

0: ande ya nyura skanya na kare ala liwa makumtuna wadu ya ja Maryam doni mkuro budume lokto magonu paras kam tama kare akasu ya da potro mkuro kamgede Assalamu alaikum Fatina aya diwalam de nyaay ka kala fatim bab kuro ba kam tele dana woltene musko fandi mi abone mkuro kamgede Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Dawa tukliya.
1: Ilyas dai.
0: Alhamdulillah dai an dufande ndo manajin.
1: Bulama masa, bulama alumorke.
0: Ngela babula, paraskam taman kare kasu ya fatan darasan da fandum ruptuma.
1: Akai.
0: Abi haworo taman kare kasu.
1: Taman kare kasu. Artun ya kare jibalheni akai.
0: Ndan Wen dan awnon
1: awtu
0: gela nyakrinyen
1: ala gulen dara
0: yertu luragulum
1: yerusku
0: wone wayam de chimlin awoni mi kalanga mi nyak kolokol to bandim ba
1: yo gela
0: nam ngalo nera yerusku kalweru
1: ah
0: Bulin ne ade.
1: Au.
0: Ma jagulum. Do falin down shiri. Pantina aya bulama. Bula amne tumangana nyaya kallo pantin baya kuru diwon de kam gono kuru abi kam zwalatu. Walta musko fadi mi ande abone so ko ande abone walja wonde wayam do na chada kuro kan zara nyakolzi wolo ma nyakala fatimba tiolo yama na dishima karanto 08149181460 go kamla
1: assalamu
0: alaikum salam da watukliya
1: ya assalamu
0: alaikum alhamdulillah du fande du manajin
1: bana no tashware
0: bana ndugulo
1: bana shware
0: bana nguro shware ngala abi taman kare kasu yo bana
1: ngaji nera yo so so lai
0: kare
1: ngaji a tuka ta isa wale
0: ngai
1: tusu ile shi nera yar tulur ngala te yan shi
0: ngala bana ni wasu kanyana ti ai lotum andro taman a fal india be turo suro pros kam shi ma ade ngokuru kam la fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba lai gaji mai do ndawa tikliwa
0: ndawa tikliya de
2: kliwa sulai bagudu susu mari bo folle member karab karare kirce manaji
0: kakkal bagudu su wuce kan shara pas kam taman kare kasu yo
2: karo karam taman kare kasu ye
0: gai
2: chaman so bai za ga sa chalo umar habib ba ababala ga kana ya la fu ndo ga sanyo
0: gai umar habib ga asuruna
2: yo dai ngala dai sendi ne boyin zana rawolo na sendi ani sama sa tun sana ya
0: yo ngaya
2: ah ya da ya ma da ya wala tilu tilu kun bari ne jiri kuma fram ne yito rungo yito dai a wodo ani fa da ke ma dai gulle
0: ngala shi ai karnyan
2: fram ah dai fram ya ringa yi kuma ka kalla ta ma done shawa ma shiro shawa ba dai na era duniya rara kana ngalle shi urungo do kuma tuskata ai ma ya shi nan galgala arbiata ta kare jo farak ma dai shi naira yin tulu yin saladin na lan yaro shi ai saladin da di kuruna sha a wado injira shi za san sai gari rogo sa wala so gube ma dai am cikin faida tai ma so naira yaro saladin ne bai yara ko saladin ne dai ta kare yin zuri uru kollilo ne fitel sautin ma kama kido awai marin naira dun yer indi no shek kada indi saladin kasu ga moriya darin ah dai dan kali kanuriya ya labara su kuma riga nan ga wuri wannan na burero wo mai cha buron na naira du fi ukira kuma da yana da kuma da labara su ba yi su su gara ne ke sunna
0: da wuri wannan
2: kashi done kashi ah kuma kin zubu uriyar ron ya da kuma furfur da ma ta kana wala na kozin kashi done kashi zana ma har da yayar wayar ya ka so ayar tuwa so har sai da zuma gala na burero me sai da zuma gara ne suke suna labara su
0: har ka mai auzu kan ala cin lurumbe yayi so ndi ne
2: a la barasa ki ngala marugo ne kama du hola sa yu mi ala da ba kama dawe mata kep so muru ni rasani
0: masha Allah
2: a la barasa ki gana ne kiyara ala ni lewa hirgo wasani
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: ala awado ne kaman kariya ne kaman ne ande sam makalanga wa na kalatu ni ke fondiye jama ko ne kamta mara faida ta
0: Allahumma amin amin ya rabbi ngala zo
2: ranya ala tin do hera sale ala lewa sulaiman zaman ya sari nyori
0: ngala amin ya rabbi nyora sku nyana ba gurusu loktu magon pas kam da botro da ji harami kun to so kawdo ne boto da nda goye ko nyando ndale nyi ngo fulela ndiya kala injin ne wujin mada kranye shodo.

0: dofres kamdo hakoy alan andelo tuye modu wa gonye hakwado ni lamadoni shi adam gana zamzana mala andelo tuye modu wa gonye kude ha nadro itagat ke nakara harami kruntuzo kuye soro fres kam do hakwara ngoy kuye alan modu wa gonye kashe kala diwala kurade ma tartib doni shi indikate soku buru ya au bin soku awala zawagroto au ayoro wakaja putin shi diwal doni alama darari ero ikia bururu chija kurade ma bururu chizu darari chija putin sharairo lejin hata nado ni shi pato denge ya lejin nado tartipajiri au zawalagultina maada putin karayiklan maudu wa kurum zandituro kurade ma zawalagultina maade putin hakwaro ni shi adam gana ada adlamtu au bin awasnar walja putin turu tatin bayarina gade kapsina samaso surafaris kumshimaren zandituro taji harami kun tuso soro fars kum shimare saramo gaya nadoni kusotun de is daldana beji kala mawdu shimaren andiro kala papazu kurade ma andiro bayin hazi ma de shima na
1: na masha Allah sunyi Muhammad Umaru mai gana mun durma naptu kalanze bla yarwan kre bornoin
0: ngala ana mu shekin shoro balbal adro tsaide kuro shekka da gulen ngo mawdu de ya karantu yero bayin tana
1: na
0: daji kuro nasha an moisha tartib shimar futin fuska sharan kararo daji wone maran jiro kala papa turo
1: nam daji koromdo koroma kama kala dariya shararan ma daji dangai kalanza au chidawdo ni dangai chidazan de sai lamar letiram ka azaya ayo sandia kulzu apikurunduso nda ndu ai sidinno daji kuru adam gana zamdie daji ai hakunzo na dalen ai hakunzo nafta adam ganayen shararan min ai hakunzo nafta adam ganayen daji dangailan ai hakunzo nafta adam ganayen daji nalan sandiya karumare daji sai samaso awhol ai awhol gulumiya ndaso so kamanze chidare lez kamanze rogain daji shi daledu shi maburo salakin ayo wakanur wolona au zorrotro wolona daji kwa shiro shittatadin au shiro burudu tadin au ngadar tadin shiro daji nalan kwa ngawo ngadar tadinain daji kwa ai wajin daji kwa adam gana lejin daji adam gana chaman hakkun zuru ne kindaram din da darajan za hurmon zaran da daji suro nujin zufan din da na au na tiraram din au na tusunzela nafsu kalewa salailan daji Allah ndo kam lai sha zorrono daji awangai wurus nas au kam lai shi ta chado awi ngaide am ayi sadiya diya au batiru waljin leno mu ko yukodiya au leno diya kaladin awala diosa daji Allah ndai hakku adam gana e doni darajan za hurmon zalan na hollin kindaye huturon zuron naftaire daji torisu iskatiro gain ai torisu dai dare kwa sha dojin au sha ni mazamannen wayalan sha majin daji arenya bonyen kala awi ngai kala min zorun beji tuduna ma au adigi yen tokuto kuro dai kwa goza mota ndama au shinzan ne leza daji kamda doza au adigi yen au du zoro rintaro wolza au lalu ala ala au lar wolona daji kwa chaye baro dai kanzala muko na dai na do lezen ne daji kamda kuda goza yai dai kwa daliliro saudi daji nalan kwa daliliro saudiya daji hakku adam gana ri sakku narin leza sha satellite narin hakkun zuru badiyono ngada ruba ya duma mare ba ci dan za kuran bari zana mare nye hakku ma ko huturo mer nan me daye mar daraja ma hurumo ma daji nalan ko sai gupta kesha sokku isana lan hakku mdo buro salakke da shi ma wuktun nyiro gulzain ande ma dariya dariya doni dalari na yi ngaiye dare holgin dalari na yi ngaiye daji boto won din amso be yenda am di yoro horma zain ande ma cida wo ande cida wo dare au dare ginyen civil defense alcon kala dare man nan kado daji ande cida wo dare na yingaye daji kwa kam ada gotar keshe au kam ada dodro keshe didai gulzen ha da ngala la ba sa dai malan gaisa ya leno lemba gullemin da Allah dai kwa duno duno di is kam da garsa dai gotar lezen daji nalan kam da gozal le nan ba hakkun zubro salke mare daji hay hakkun zu kin indi mede nan ma shiro gulzain awoyi ngairo nya zortin de shiro gulzain
0: daji fa nan da man
1: nan da ban shiro gulzain awoyi ngairo nya zortin du are kon lew nya mai de shiro gulzain daji Allah gota lezeya dai dalilu lezeyen chaye baro kur naren kur shiro gulzain
0: yo kuma na buroi mare
1: nam
0: shiro gulzain hakkun da shiro gultiyen be ayo doni su kisha zurzana da sha matade au imbaratide adu shogul tinro walja shiyai ne aga kele yamba isu nga wonum da tembiya
1: adu mamari na angusu ma ngusuro ishinde
0: ngai
1: kam dro gulumi ro wolle no ma nye dere gulima le aire wagon le limin aiwa azdo
0: kala dalilin
1: amma shiro dalil shiro gulumiya da jikala ndro ro si ishin
0: ngai
1: au dikin ye na da man ya no zuna karu nzun gotu le ni mai adu ma guldin au dikna kanedi yiki no amdu la ya da ba kala ndro isana
0: jera
1: adu manan kar hakku ndro shiro ita no tudu wondela awla amcha gozana ma moto dun be mai kala ya shagwa da no yende ai sha zozone no yende ya zana zale je no ndidi daji nala bakwa karu kamgoma
0: jira
1: daji karunza ita botukuru hakkunzu dai armanan kar karunzu bozunan karo armaro shiro gultin daji nala shiro gultin wallo randa daji kwa dare ci dan kalkallo sidi putu noata zahirre futuloni noata ma daro lardiro lenimiya darajan za hurmonza karram gataro lamar da ci da tidin rutudi daji nala kwa goda goda dalilu liada en dalilu den chai baro ndu shiro nanawi nana turu

0: ingaya walta nya kalatsen nan karo nya chawdo na to gina noro annan kadro na tin sharta den beji sharta san di mare san magamin na bunne beji kumbuye beji njiye beji sala mi ay sali ni min ay san magul zain shiro petero da jino ji armada hakkunzu sau wonde gana nan karo chaiba da na na sala ba na tana buri ko ba ara wonde ay suru come to you know some mother how could I show good sign that Allah do kwa nabu da Allah do sun zuwa ga wanza da san maka kadi an zara crap sakiya da ji suro jamido ne suro dangainan da sauna madan sai tulun rawon rashi ma kan wasu kunyo sai miya rawon ma shi ma kaman miyan tilon miyo da ji adero some two no jin dai Allah do gain dangaidro da Allah sharro tun da sharro zan suro sharro zana yadin da ji hakkun zuro shiro kurun diyo beji kalandan ada hakkun zu
1: Dondija.
0: Hakun zuro shiro kumbuyo embeji gara nan karo shiro pandon kumbu saudi dia na ne ne nyiro briye mbau chararun nya sunna mara der kuna china ka de lambon ne ba gulzen mbau ada hakun zu

0: bari zina rumi a isina ni mino ya dai auren an dero suron ngiri lankam nde fule zina haru
1: aukada
0: aukada
1: ade
0: ngiri lokto ngida tumayana jun july august arisa maso ngi kuzuka fande ne ka kamjin
1: ade
0: dai ishe september kara yanji dai tolkan bebi abudi ono
1: bodi ono
0: fija fijin fija fijin
1: akoya august lan gaje
0: gaje akoya august ngaje gaje

0: Nigeria adun aflatoxin duma aflatoxin du
1: ay hol
0: ah ayo gunin misallo breadi kuma jiri green breadi kuma green are
1: ah
0: lokto kullum bana ta kani mi asoro da awula
1: bulbul
0: bulbul sikin
1: ah
0: awula bubuyorimin nana yoro yoro rimin so
1: ai awula
0: so so so awula awuzuna yawa yo an shiru aflatoxin gure buri ma yanga kulli mi aga en karuwa
1: kan talle ya wala
0: talle ne kararo za tsina sar aflatoxin nasara ai
1: dawo du kwalli ga sike
0: kashon ra ko na ro siyo rizana
1: yawa awru bati
0: awru bati cancer surin
1: su kwana
0: cancer surin tin min aflatoxin da kame zuin no lolo ma cancer da ma akkan bunzu da shirma awru zuin da na da awru shi cancer da nafsu na man zuin no la ba kan bunzu na mai so shi zauro shiro ritori da aflatoxin da banajin kuma maro kama wanda fato ya kwalji war zan so kwalji da zan so sama so surorin da ya ta man isim kanimiya grimiya awla kala kutu ala fani min grimiya awla yo sama so njitin zai su lo yin sha buru sa kuma gana to so suro ba funa yan sha kullum suro ciriyan to su yan je lutu so a was ada samun gashi ma sa sodin sa da nan ka zoro futu nya kama nan muya zande duya mana nuye da nya kulo mar mana nuye rolls
1: jire
0: ande ande agri kedi agulnyande kulo mar sambi soro sha gam kula shi murade.

0: Era kadasa Autin lanu in beta lanu in surprise lanu angoshia da jara bikredin da so ya gana ya gansi angoshia naftuna au adma de ngawo nya ya din tirin no la kawo nya ro tirin andero so foras kram den da jibe na sirin a dina nya krinin modu angoshia roko waya ndi nyida bar ku in sai na kaden ma fanda na tuma idin na nya angoshia na kuma allo nya Donye sro faras karam de man kuru toku tokuro nya donye banye de man toku tokuro izum kla kuri sena de robe na dimen mawdu fa na wa shimu balle kanen dizo waru ido shimu fallan ma fallin waru min dizo wa ngani awa ngo dinai rogul ngana krawa kada awa kada boni na beji ngunuwe surprise nuin outin lanuin beta ngoshia hia wa ti ngora da ji gari gapsana ngo wa mana nyiro ha yana wushe kin shero robo kan awal min
1: lale ushe
0: abi wakajin kraw jire kiji tam tam marin kawnya worla ngawnya elan daji ndabari nyodo
1: kawnya woda ngawnya edasan indiso
0: indiso aso di indiso andero bayen de dimin
1: kawnya kamra amada di kawnya di window I see kraw di kama no aso asunu ya dai Allah ndo yekur waltu har nyaro ne agozu sadi nyaadin gaudi waide waltu krawo shima da brin sarro
0: shego kono yo pulela afunoi be dali nyoro misali kenda alama da shimpali war mi na ndi sokani mi na afunoi awonzla guzina be afuno re fayin bayai direct translation ne dikya asuni min tuma irina
1: yo
0: e kanji mariya njino tare suro krawo yin karawo
1: ade
0: kur waltu ayono kinjodu krawa dunaro sidinsna yo le kinjodu ngawonya ya kawonya ron daso sadi chitibulino kamandoro diino na ikraw di nanda
1: alai do pisabid lai sei chitibrimu kongade au kambo soro nyoro hatir kawonya duino kawnya du do wanda kam ga da isufu do ga anyi nan karo hangal num di ai shiro sawar ne nan karo campaign nai
0: yo are karo num du kasina am do hangal num samara isoro are nasara competition ne be are sadin nyida ayono afuno ko ami so na afuno guzina be mana da kam duna ayono yula soro nje ne nu amaso ni
1: la yo amaso ndu gojin
0: yo allo gnuda stream
1: gnu sign chin ba ku su majin ne ne zubara su su du perodo chima hangal zubojin ba wanda kam ga da isu fuduro ga campaign su da shakwazi nan karo
0: lokta
1: allan ayyai majacin tumangra yangna lokta allan shi perode yarwa kapra kana shayai putu su da shiro chin be ma goze perode
0: goze jin ar kawunya wodo
1: kawunya wodo amma dai kun man ya da ititi dia baya kakkir waltira ba shafan yiroi kikina ya sain kwa
0: achan galo ndiri shiri pa gana nishira na kwa kira broid mako naro
1: say kama yedi sadimba say ka upato do gamin
0: yo ayinan karo fato do gamin atirimba ngo andiro
1: ay awodo dayen zana di shima baka anzaro walima
0: yo baka anzaro walima kwa shima na awodo inyo sidi ya hangal numambu wata usama
1: kwa kwa kamdo kalo competition sadimba baya
0: ayo nindiri doi nyi pato mami asamine ba
1: konga angrijaya
0: ni konga di danero kaura tolo angrito edo lenye ndoro burona ndero dalili ma
1: rido
0: kaunya rodo
1: paniro awola fal awo sad
0: sama fanye dina sama
1: mana shimare
0: yo misala ndero yimi
1: a misal shimare
0: gonda gonde kure
1: kam shimare awon gi kara bulalan gi kara yo belan kara imduku kinsawu usa kwa jumba workshop la di and sama nan de fal dai kamun zu shiro waya box shiron gaino na lekrin yara kana oro na yanglawo oro ko na zo ne ona shikamu dai na wai kamu do wai
0: ai wa kazu an gaina na leso a jiri
1: ne ra du indi wai shozu zino
0: nalle muskoi arin zai kamae nalle si awo faldano nera dundia so chambia dodo
1: nera dundi shozo zino na dai awo rita moye ce na break ko dai jiri manangai to su falla india din dai gino ngongo majin sinar wai karu to uro waya da cejo naira du ndiru wai shiwazna amma kuren kaulor sadiyo no ma sho naira du u ikino we du u diga na tuman gana zina ya uko ande yer wai du u de ma moye bare uko muko mt ma uko balle ka mu mo wal zina ma attu uko
0: ade nyika
1: ade kle so
0: nyinga won yaye ma du du ni asala maro sha ko ka maro goni mi shi fatoro isi gana ma du
1: biye su ya ma ngiya njuri njuri ginya ma ngira mani mi mi mi wonum pindim da tulum nyiro sari tin mi ne nyiro a odu kai
0: ango misala dira ima dira ndia kirinda koro ika kiro kwa waldel anero dalil guluma kaunya do krawle tidin ma yer war rama gulima dulu la sir awre karuna nya tin sirin ma abina karoyena wande kamla hu zuro ko zero nyide krawnum du hangal du na shamo isuro gaida sirin ma shima dalil awre sirin du fatoro gaya ade di kambai sirin ba sirin na igana ngai ma yo abi so aw abi sababu ngai ri fatoro gaya di sirin ba
1: nyoro sau da gulunga nai sau da rumin ada kambo soro awade buron basartum basartum wande kam gade funu mo gani gani nam pandum awada kepronimia nai kwa kake ya shika mudi misalin zaye dikin chayai a nam ne kilairo zaye tike nyima wa rumin kamuje show za a a nyir kake ya zaye duba man ni di shawana bumbrum kuyaya intara ma bumbrum sa dai mana da samzai arun duya ro gulle kamo arun lo sasa dina so de no zana sai fero ari kamo arun no zana opportunity mdi ni fero de ka upato do gamin do kamo ne nyiro no am so mo che ino ma dai patoro ifandum ga patoro gamia insha Allah rabbana hardur indi fandu in ya gozle zina ice cream ya welan ice cream ya wa shawarma da tokkolle
0: awa cha broma ga resedin
1: bron kai bron ma da san me wine yayi shiro bakku ice cream ko shawarma cha kulen nimya tin zulala jin na zawal baya ile zuma zina lan nyiro chu
0: su yo le kuma saudo sandi chitubulin aw sendi zero adi ai ka udoro ratin da lata sadin yima chimi kuluma yo patoro ga saya gana kamdan yo nye rumba patoro isuya aw patoro nya gol sudia aw shiron nasarai responsibility jindu awa kando shiron gujin giya allo ya kamdan
1: ai shiron responsibility di bro man gujin ba no sada ai bro man kok chimba
0: kuruma
1: ayi men daudau iskina sa falla so sa india so har responsibility aw kuna monte dure ya biya ji
0: kuna monte dure ka kuna dulino ra ishon dole kuma
1: kun bude den yende ma ayo do
0: kun bude ni numa ayi
1: kuruma tiliya cha awadi ai sami ula sami uri la pindi la ro gre ya ba duri dungu zana
0: mana dure ma ke ba dane wa
1: school peace camp duri india ke biyan mi ma nyiro kraw bil ne faila nyiro isukultu kuna njela ari turila dure kar arma dai wone mare urenge nyu uzidike amma ya dina lo sapel sapel sai ndi saya kuro we responsibility aye aye
0: kuma nyi mai awala ko mu man dane awodo imbu suro dungo nyu nji sunu tama nei indi jongdi ai nji de fus sa kuma moya yesu za ndu reta la fal awon wi dina waras waja
1: misal
0: misal
1: nei misal dukta ma udi kuma da ande suro bula ma da ande nji so da kuma da yo so da just ta man just ne na di suku
0: a ka wargi da nya ko ruko kuma basari
1: basari
0: jidoyi baja
1: basarte da ai nji kala kala basari da ma rumin
0: yo faida tundo
1: yo wa faida tingere ande indiro wallo no ma rumin awungut basar nyambau sau taraba da suka
0: yo nji fuse reta ndi chima faida tu ino kwaleo ka undila nji fus folda jin fus follo so nera yer tulu tulu ro kwaleo yer tulu tulu kenta kwale ndao kenta follo dane banyo ndao du hindi tilonde kenta fall yo kenta fall du hindi tilon na sha walte sairo di anda usudi responsibility ya are mana njie ri are are shon guzi ya
1: kuma amarido ai ade gidimtin ade gidimtin sounzudu wane mare shiro alai faraksu fan zun bo halayi la jinjiri siri siri so da taman sai ma basarin je da so ne misalin ko ku ande suro bila ya aruru mina da ande wahalan je so ruye ba cin na faton duye son pompom bo hal be inji kuji dan me gaire be dure top side shi atiri ai sirara ma rasu mai moya gojin fama jiri duri jofem be

0: Plandin ba ma yo airo lezin ya adu.
1: Very good. Balan beiro. Lenye ni nado yinyo mana ye teida nam tortosol mana ni wido. Kuda ora ama di minya. Plandin baro no nama. Ngawa gana ye. Kama nala nyiro kawo njie. Kintafol ba nyena du vinit lo ya andiro ching. Saaro ba nyan daro waljin. Du yer ni na wadolan. Kawo hari shakli miya. Du miya daro waljin. Yer ni na wadolan.
0: Adi.
1: Nuwa la mbima wala ya mbiwa kajin. She. Kulumin yiri yo
0: adu so samma walziri are
1: shirai shi Allah ko anyo amana ir ko haye mana ni
0: paniro
1: wudu
0: awuro kirai lan ne zrai shin the responsibility do walja lok to the waljinbe mana ida asuni mi faniro lok to the waljinbe
1: duri soro lenye ne ko amison kuma
0: Nua
1: kuzambia leye ndiye.
0: Na nua kuzambia ndiye kwa sababu ni ndiye ma.
1: Yuko awala mbea ugede.
0: Yuko ayai mien. Awa adenga masidinda. Rexi lezo ura nira dumi au dufindi wa loktu pale re 30 minutes lezo ura chajumba ura karuni chajumba.
1: Are samagi yesi dimba ugulumi ya maichimin. Patoro kambo soro gasaya. Buroi rero gitiri nya
0: gulu. Lade karunum nyuro reza en ba masanya so akil zai.
1: Already
0: ba nyuro di alan sakri.
1: Asla like amaro kurga mi anyo sadi magana maro.
0: Mbo wono mai. Kada sadi ngai sai boom to sign. Nyuro boom to sign. Amma sa lok to do kaunya nya jin ne de. Nyuro boom to guljin ba.
1: Guljin ba yo.
0: Shi mai har nya sori. Har im dai shawarma bumin be. No ataro wata gnata im ice cream ya min be. Im chocolate lok to.
1: Adunya choro mi be. Shaji chimaro dilla
0: yo de sik har nozina ba sai mana ni miya gi giro chusu din tun na
1: fa kala rabi kretu de so wanda so dure de wanda so kallu play ne beji tamta ma ga play ne akrin ne shena fara scrap da gonyo gonyo clear da akrin sa
2: yawa na san da yau amarya ta za ta ji dadin girki da so na komai dai ya cika amma babu kankana

0: Gila zauro harami krentin deso wandena ndaka ngeste gozi ndarason krenu ikla mita fiskus kunu da uwa felanzu FM paraskaram ne tamtama paraskaram do bal bal chitu buli nuye maududo nandiro klanza ndetin de shi krau kiji au krau do tamtama kaunya ora ngawo nyai lantidin ndi parado krau ma so edin alo nandiro paraskaram da do nyi tagad kiyan kaunya ora da au kada wakajin auti ne being na hudu broken awal me de beta surprise sama ne magul ne tulam nasara ilan amma da jison ne ya gana ya ganse a wanzu ronza ya kun manazina dalil so ya ndere ku zina amma lenye play ne tamta matalam afu nai play do sha crowd manza auta mg boy play da iya zana na ji crowd do shango ya kai me do tunin din roko cure ade son mara mason ma offline nan tayin kuma
1: wasan
0: gullu ya do hatre gulli yo aga ir gulli ya uya wala gul ngana ye gulli ma daiji boras karam de dai goye ko yawna la anero bayan di min nasha do responsibility lan patoro kam di gaya she ni citi buri meru suro sana miya lan sana fitulu roso pato hari meji nji meji gade gapsana so
1: kambo
0: soro sire sandia suku awado in kaunya ro tiri ngana la kambo ro wani bayendo andiro ngayyar nyakore ni asala le kamaro bama sadin ba so mabe awdo yi kaunya awdo ni ma atiri yo le kama awado yi komena atiri ya suku sandiro kaunya awdo awada do ne rosoro nya ni sadin ba
1: a kaunya sadin do no ma krau klanzan goba ai misal kama putu gulle ne re kama jirin jiyo so almanozi attacking buyo manozi panzan isa desire zuzuro
0: yo nyachu surisu corona kwa awaso asuno
1: asuno asudin
0: shi ayo akure ngazo akodo nyo bumbulina beta shin surprise ne
1: aje
0: yimanzu be fayda jinna
1: imambe akai da ma rumin yo awano zai faton isu zu a wanzu su din jiriya ya faton tops ka sattu su din chonzo baba
0: fato hari ya sa andawo man shiro kawo a duniya sa gun zai ba
1: dai gaya ai shiro kon lata sa da su dia da Allah an awa ado gaya da Allah asujin da Allah da ya kwakuna yanzu da shiro fulu jin kan bosoro kuma kuna fato hari ya imbe sa drizi sha kumbuyo ya imbe ji kuren na shigi kumbucin
0: yole kawudo awar soro hangaltu awar hulan beji soro wallu she kawanzu adu tubarezu nazarai reserves na ide kawudo gina tubarezu awahu ya dido romajin no burobulin soro isin warin awadon kawai nyo buro kawuga min do sidin soro ganan kajin nai sadinwa
1: a
0: are misala ndero yimi
1: buro ma awo pato do gama e dawdo nyi lo sabu
0: dawdo nyi lo sabu linsar
1: prinsar de ngulle de ay nya so so war zaines ku awo ni min nyura sadin
0: yo
1: dawdo shi
0: yo dawdo buri sar din awa buro ide jo sadin
1: a ka ta fa kin sau india ku u araka nyo sadin
0: are ka ta araka male ma ba kwa nyi kam da dori kwa gare buri ne na
1: sai ay de
0: ay check down do
1: manam dire fine aide aide da wori brin ne sidin aide
0: ai ma yo le kuma bayan du go ne dai
1: ta momya uyin yo go ke ko en ba aide da wori brin ne sidin
0: adri da wurin na wala da zu do manani min dikum da
1: a gudli miya do da unye ma da
0: kam wane yo go kam lar ko da wori gare brin ne sidin ta ala koro le ma
1: ai brin da
0: kam an brin yo
1: ada ne kun ga ari imani
0: ni ni na ari mari kuma misal na ni ma yimi do an kwada ibe kam kun ta arakwaro
1: ai da sanu ngai teru na karu ni min chim
0: ni ni la le ni ma mana ni ma ga damya wani
1: ti sabi na ba ha ni do

0: engine no current na computer la notina maru solo jim hawar tetin and dira chudo dai. Thank you so much chudo asking me engineer ni Mustafa Muhammad Mustafa ro ade ya gara da jara mi kana dinde zo lokto banna baro dio lo yama na do ande ba ni dinje ba kuri usku fal dio la fal usku fal dio ara ku kuri aw bi kuri la kuri fal u dio indi kuri la ara ku dio kuma ro dio lo yama na dio furun bata wande zero la ga awado gulluma da sam mawur zafi ziya dio lo yama na dio furimin dorti mawo korola mbiye nda zamu mi dia ngela da jingla ra mi kritin de zakwar dio wa mara de furum gata da jandia bonu botum kararo wallo na kala mawdude en go botu bro kan awol me assalamu alaikum nam du mana jin
1: deri ga mawro wari kuma ana mawre
0: nam
1: ko mawro wari
0: ngela wishe jero abi kurma nero nam nya fantinde aba diol waya mana me kamtina alaman zuri daji nasha namdu aw sandu diol waya mana me riga na kaziyar wajin kuma na tunin nan yafanye ndo nyira nda alaman zuri kwanan ba danyi na go are gonyo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: nam du mana jin
2: musa mana jin gidan madaran
0: musa pato madarai wushe kishiro
2: gine shi ya gana ti sirgo atala goti ndo
0: misal shi duba ni ma gwata ma klan zuru an gozi
2: ya man ka o patro ga min ro ya de lotinya
0: yo yo harma
2: patro ga mi a liability ringu jin duba ya
0: a wono de ashiro take igna so
2: wune ro ka o do patro ga min ro a wonyo tri ni mutkata ni anyo tri yo patro ga mi a kura or kullimi ro ya wollo no
0: sambi so ro wollo
2: yo da igna na gar ma dole kuma nalle duunji ro ro sanna ikla kala fi ni fi kala mo dunji fere mo min ba
0: yo ar faras karam de ande akrin ma ro somo ka
3: dunji de kul ay uros din do
2: mo ar bo ni war man krimi ngero har ko fa ya jero ko
0: goya jano sura
2: era dunji ni fa to ko en mu ma ma du tur na bu mi ni ke ki ma ayye so ki ma kala kir ta ki ma nalle ki ma era dunji ni ro ta nalle mi ban ma nalle ni gi har ka ni ma kala din ni
3: a pinche was timbal mara yanganji mun gi yalen gedi kin na lede
2: are wande kam doy kam na mai shi ma da wurturu yiko are mara do ka gi yare gi yoro lo ma are kam na are fanti ha kai yoro aduna ya ko duna tin gawjin ba
0: ale bro tu dillo zar ya ba fani mi awu awu duburo yi guzuna are fani mi aro le
2: babu ma fa ngare da sha
0: yo saburo
2: ka dai ji yawo kilan ka kaddu ma da yi kin dai ka kan mura ala bana su du dai ala du zuwa da ta wada da ito
0: abin dai da ya jira su gire da lokto goru ba da lokto ala boturo to farma ado jawa nyoro boro bangun kana koro soro do wort ma ngana
3: awa ka da
0: go jawo ma ka kalo siro imiya ah jo jawo ka kalo bi assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nam duma najin
2: na na mp nguroji dare manajin
0: ngila wishe kishoro abiya nero gudum
2: eto yi ya sukita na ndo wasu zulum
0: nduduro sun zumanum do mk
2: kabu terore terore ben kamil hazi mari to wasu zuman jara ko
0: ah ngo shi shi ngo su mun bara zai
3: ne gullu wa ba
2: hello
0: nya badin
2: ai zoro shi zoro zoro alero zoro kafiziya tara anda ai nyanza
0: a ba mana fizina kuma nye klamu we awu guzuna da fanu ma brodin brodin awu tsuku kawori sandero adui futur rawa adui da guzuna furuga sayai
2: guzuna zoro ma yo look today kuma look today kuma futu gujin shiro kawo alfin guzuna da fanu ma ya yo look look shi ma futiro walja look today shi guzuna ma da look today kuru fata isu ga nawa da kasan bomo cin hulam ka tin zanna gege
0: ah ne
2: boy ah gire mai kijo
0: giro yi mana zai uka ke gidi akwa na ne
3: ta mun zuro ya shoda
2: yawa yo address ka ya kamata

0: ngila zauro harami krentu ndeso ndeno ndaka ngeso ego zi ndarason krenu ingila mita pisgus kundu da uwa pelanzi FM paraskaram di tamtama paraskaram do bal bal chitu buri nwe tuma idina play ndi tamtama alan roko sumo ndi gambe shana da jina na paraskaram da kwenye kwenye shisha ari mada ayo sunzu suna nama MG namiswa ayo nana
1: Namech
0: yo sai ma no
1: DJ
0: Abia choro sai ran da na ganki wono rotulo ya suruna roro are da zama kawace ne da suruture sama suru krawe makara harami kirti da so maulun da crowd tamtam au crowd taida zu muhim kaunya wala ga suru tirna nyaari tirna ilan voti ne da ne gonyen kunyo Nam, salamu alaikum.
2: Salamu alaikum. Aywa, salamu kiliwa sile.
0: Nda pato kiliwa.
2: Mbarka. Alhamdulillah. Kama.
0: Nam.
2: Woko, alai mwuri manajin dalori.
0: Alai mwuri dalori ushe kishoro.
2: Yewa, kiliwa sile. Wende sero rumaya, janzi ya rumana rumi. Mwuri nzari, walai, awanzuri nari, alara rizu.
0: Ah!
2: Andiye kama, andiye richari nyena, andiye chari nyena,
0: I'm going to go to the house.
3: Yeah, Sulaiman Diva.

0: wani tana limfa da kamar diosarin gwamnati da askarin yana a ne bali ranga gwamnati ngarai bali ko jaranga gwamnati kara da gwamnati kan zama a budu sai dai gurdan ra kan taudiyo gurdan taudiyo tana are ngoy cidan dalle yin ne ko rena yi uto gurdan ka yaro lejin ma kan taudiyo da ko tuba ko jumba amma yau ga gwamnati su ron zukuru kan taudiyo shi ra kamar lejin amma budu cidan dalle yin arma kan taudiyo da ko jumba a kasu alhamdulillah lejin kam lejin ba gulja bi alal askarzi kasu alhamdulillah yu yenne le yenne
1: ade ma na mamala falle ande ro bayinjin ladun wono
2: sunana ade ibrahim
3: sai kasu da alhamdulillah kurman cida da lejin karmaro kude ande suro kada we suro toloyen cida diyan doku gwamnati ande anjimal nan de burin no ande ro sasen kurman zauro kajin zafani na kasu da de lejin ande awo do kuma maradin yana da kala lokten ande ro tamuza kasu da da gom kwatu da shi
2: saboda mu mu jira dimu kuma da sana
1: san dai bayan sana da filezna afima na sharo kasu zairin karmaro aletisa bayan sana kuru cida ade wada gono gwamnati sorokin sorokin taudiya welan gwamnati da sandiro tamojin su bayan na sadana ru ade ma da rajirin mu gwamnati rulangrota na kala sandiro kala loktuelan cida gultuna ma ada tamozu kasun zasu na buraidin koza koza sa botuwa sadana
4: karabka na ptikalan zin sha gabilan notuna ma de mela rokula sha sunna de flezuna srosa aduni filko unnelan ta dirduriya sunana million lare kurun karime kosoa da utratia kliwa kaltema adu sendiro aslamaro tidi srolar da dinai fiu luko tulure ilan kuru afrika na lirin najeriya da shima klaus sana kamil hawa shima da sawan chida ya falamata mamun indiro krazin
5: karabka gultina ad hawur ada chotolo suro kawri nzadone isha 2025 annual progress report la notina man ade ma kawri ade flezina sadu indi mfini luko di odro wutia adu dudone enduri falmaro liura akademi immunization ne goza ima sodu te idazu flutina sadu indi mfini luko ulan nadone adudu uduyer ara kwede ro wolono kazi done gultina ma adu kambosoro da unduri done lardua kazi zurufo bay sendia zamjila ntondin ade masadu indi mfini luko ula lardu na njiria yeshima kin awalo isu daw lardua afrikain nadone nduri tadiro milion indi kongori india ede ifalmaro karimi ada gozai ade makarapka adu letar zaro kasodu agoza nduri tadiro milion yor uwe dey ndifara sadu indi mfini luko ara kwa sadu indi mfiakwa lan kari mi ada sadin so done klafuna lorunduri milian usku au milian tulure da kalturo sana
4: najala ndire hando ke doka shama ka kokarin singi cindo ne lokla haura kudi na malagun gifano do ndire haura kudi na klagun mati kri adama wa deta dir malum ma maranta bulin duya ke ya cira gojin adema kuru maranta bla da so da garzu korjin ta na so na sha sanda butum da tarewa so lan fetros na ndire haura fano wa gwamnati lar na jide de mi laro kata pa kau fiak ya kritros kana na sha ta man kunda fetre ta da zauzuna ma adro niski ya kuduro adema kula shi life lezna so sa aduni filko unelan ta dir duya nanan million lare kurun karime kosa da utratia kliwia kaltema adesendro aslamaro tidi srolder da dinai fiu luko tulure ilan kuru afrika na lir nigeria da shima klaus sana

0: nan groshi ware gala abi taman kare ka so yo bana
1: ngaji ne raye responsible lai
0: kare
1: ngaji a tuskata e sawale
0: ngai
1: to fili ji ne raye tror ngala ta yanti
0: ngala bana ne raskan yana ti ai lotto mandro taman a fal india ben tror so ropers kam shima aden ngokuru kam la fal. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam ba lai ga jima do ndawa tikliwa.
0: Ndawa tikliwa de.
2: Kliwa sulai ba gudu su sui mari bo folle nemba karab karare kirce mana ji.
0: Kakkal ba gudu su wuce kan shara fas kam taman kare ka su yoro.
2: Karo karam taman kare ka suye.
0: Gai.
2: Chaman so bai za ga sa cholo Umar Habib ba ababala ga kana ya la fu ndaga sanyo.
0: Gai Umar Habib ga asuruna.
2: Yo yo da ingala. Dai sendiri ba yanzan rawola na sendiri ande sama sa tun sana ya
0: yo ngaya
2: ya da ya ma da ya wala tilu tilu kun bari ne diri kuma fram ye so rungo ye so dai a wodo ande fa da tema dai guliya
0: gala shi ya karnyan
2: a da fram ya ringa yi kuma ka kalla ta ma done shawa ma shi shawa ba dai na ira duniya rarakin arakin ngalle shi urungo do kuma tuskata ai ma ya sai nan galgala arziyata ta kare jo faras ma da sai naira yin tulu yin saladin na lan yaro sai ra saladin da ji kuruna ta a wadon jira shi za san sai gaje rogo sa wala so gubai ma dai am kudin faida tai ma so naira yaro saladin ne bai yara ko saladin ne bai ji ta kare yin zuri uru kolli do ne fotel sautin ma kuma kido awai marin naira dun yer indi no shek kada indi saladin kasu ga moriya darin dai dan kali kanuriya ya labara su kuma riga nan ga wuri wannan na burero wo me ta buron na naira du fi ukira kuma da yana da kuma da labara su ba yi su su ga nan ne ke zuna
0: da wuri wannan
2: kashi do ne kashi a kuma kin zubu uliyar rongon yaya da kuma furfur zuna ma ta kana wala na kozin kashi dole kashi zana ma har da yayar wayar ya kaso ayar tuwa so har sai da zuma gala na bure zo me sai da zuga ran ne su na labara su
0: har ka mai auzu kan ala cillurun be yayi so din ne
2: a labara su ki a ngula mara gode kuma du hola su ayu me ala da ba kuma dawe mata kip to muri ne rasani
0: masha Allah
2: a labara su ki gana ne ki ala ala mile wa hirgo wa sare
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: ala awado ne taman kariya ne kuma ne ande sam makalangawa na kalaksu miske kondiye jama ko re kamta mara faida ta
0: allahumma amin amin ya rabbi ngala zo
2: ranya ala tin do hera sale ala kliwa sulaiman zaman ya sari nyori
0: ngala amin ya rabbi nyori askin yana ba gurusu loktu magon pas kam da botro da ji harami kun to so kawdo ne boto da nda goye konyando ndale nye ngofu leila ande akala injin na wujin mada karanya shedo.

0: ngai kalwa ya
1: ye rana ruwa makamara gaiwa ma are woma na beti makumbi mari ni kama mera ya kuta tamai
0: sabara wala halala kwala riwa ruwa bani
1: mana na ma mera ya gana ye aida ba bindo be woma langa na be bani mani rai do nalum na na na ba na moni
0: kula kuma ni gaiwa ma banarambo